0: akwai dalilin da yasa muke yin shiri da wa yaran mu addu'a kowace rana
1: akwai dalili
0: akwai dalilin da yasa muke tashi da kuma fafutuka kan rayuwa a kowace rana
1: lallai akwai dalili
0: wannan shine dalilin da yasa ƴan Najeriya suka yi amanna da maganin company M&B na paracetamol mai jan kati a koda yaushe
1: akwai dalili
0: yana kawar da ciwo cikin sauri dan ba mu daman ci gaba da rayuwa ba tare da wani ciwo ba a nan gaba idan ka ji alamun zafin jikinka ka sha paracetamol samfurin M&B mai jan kati
1: lallai akwai dalili
0: paracetamol samfurin M&B paracetamol magani ne na sha yanzu maganin yanzu mai jan launi na kai da iyalinka ne yana kawar da ciwon jiki da kananan zazzabi nan da nan idan baka samu sauki ba bayan kwanaki biyu to ka tuntubi likita M&B paracetamol sai kawo maka sauki nan da nan